Halina choko tim lai da la gani ti po ba je gana na. Dhabilu ga dhunsa san.

sare lai sa pa kai pare lai sa pa kai pare moi lo sare dhaya ra ma bani tina bhanda ne ko kena bhanda ne ko kena moi lo sare dhaya ra.